o tlhaeletsa ba go se fapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.

0: mongwe a ka re ke mmino mola mongwe a ka re ke yona thapelo o bogotsola fa le go enagana go yena Dr. Masupamphelo mo are badimo beso gona fa go setisa gago sa go theletsa batho 103.8 FM Culture Spears le bona badile fatshe benyago ba re bokirikiriki gona fa go setisa gago sa go theletsa batho go metlwa ka laetsa fa gore se shupana ka sotla ka senta ja fela gore ka nete metsotso ke le so metsela go etswa fela go irela ya bole so me sonta ga ke sona sa bole so me e tharo bo go ri ka nete ke na September ngwa go bona lo 2026 ka gore beo ma di make out le aga le ba business ba ka se ke lo geta misha ba le ga ofu mo ka lo gone ka se swa ga ke tie lo pa ka re thobela go golotsa ba sa re nga fao re to ga re ba ba le jo to ga go tshe ile ruri ka go fisha chiri chiri ya ga na go nga ka ro la no go tla tshutla moya a wa ya ba lo lo khona wa re ga go tshe thobela ri ya le boga o me le pe ke tlo ke laetsa fa gore madume gotlhe mo ka lo gona ka se sebaka ke atamisa kretameng thobana ko go lotsha moso wa pele tla phela le wona ka metlha le majaji gona gore ka netse tlona phela re teletse pele ka metlha le majaji re sa phela ka fase ga morithi wa lejaji thobela o me tlo ke laetsa fa gore diphoofolo ka makana tsa ka morithi wa lejaji ke a kgola le ga botsa ka re boshu ke mathena ga mosetle ke ena se bina nkwe e tlo go lokuku sa ba naring e di kolobe ga mongale bo mina tlhantla ga ne thobela kana bona bo mokone ntshile kholo ke sa swere gona fa go se isa go sa go theletsa batho le 3.8 FM le tso ga di gena le se mse swa go tshela fela o etla mo sobe ke ne pekisi tse bona ba le bona se se tlongwane ga tle fa tse binya ga ka le no le la re ke explosion o mme ke ne pekisi tse bona ba le bo ka fela go kantora ditaba fale go tekniki ka fale go tekniki ka fale ya go tle ba lo ga di tlo re shuma le go dira tlo ga le boga ile re ba la basfapa no weekend cruise re le boga ka gore ba mothele tshe ra sa swere le na go go la sa ga isho ba lo gore na le nna tete ta ka tsa bo re na thobela e ke tlo le jole je pele mo lo go re re shile gona sonta sa sa feta ka direto fale ke tlo go topela fale pele ke tlo go tsa yona kolobena ya naga ya tla ya re botsa gore na ge ba shitse ba re batswana ba pedi le bana ba mothote na ba ra goreng kolobena ga ke no tla ba ke ntse ke mo ke tlo mo le di shego tsola fale na ke nyala so thutwi ya ba bona gana fa tikologo ya fa ya ya ba dula ka fale ga malepo ka fale ba ra wa re tla le ka gore no re pata meje ka re ka gona taba nka thabela seo ka go bana metla le majaji ge bangwe ba bolela ba re ba pedi le batswana le bana ba mothote ba re nto e kgonege ba re go thwe re o meletse bo gore le bana ba moshosho thobela a re a gona nto motho re tlo kwa ke di gore je jingle ho nna go mena ndumelele go shi ke je ke go metse gona fa ba fara tla leng re go tsagala fa le go Facebook radio 3.8 FM Twitter le Instagram @radio 3 go bo gona go ikgoko ga ntse lena go no ba bonolo Facebook ke na first la monto space KYRD nka le bala jwang fa le TikTok le ra Instagram ke na first la monto KYRD 0 re sa tsore gona fa ka re sa tsene ka gara ga na kgwedi ya bokgwa le se jo thobela ke la di jore ke tlo no topa mo le gore re hilentse ka gobane batho ba golo ba ile ba nthomela malatso mongwe botlhokwa kudu a palela ko go fetisetsa go lena eupia a jele le gone ke tlo netefatse gore ae oa fitlha thobela a gone taba metsotse ke masomepedi go itswela fela go erila ya bolesome tameng thobela ko go lotsa
1: Sara Eshu, go Radio TV, 103.8 FM, Setiši sa go theletša batho. O theleditše Sara Eshu, go Radio TV, 103.8 FM, Setiši sa go theletša batho.

0: mmino go tswela fa le wena Rose dikotla a re tama koko o mamukele ka nete go no ba jwalo ke se le magre bana bishung surutwana bana bishung bana bishung ke surutwana e ga tlhokomela mebile ka re nge re fela le mo etela ka fala ya tla go wena A ke go mola le dinji. Re o felo wa tele ka kwa. Ke bi tsho. Ke go fitle mo rute ka le tsho koma. Tsho koma. Ya go no ba jwa. Ke nam Rose wa go rekotla are go go amma mokele. Nka la fela jwa nga ape ke tloga go file gape le yo mongwe nka yela fam. All right. Ke bagaga ke me khunadi cultural group wa re bagaga we. Tabel. Jala ka fala tukulu ka lampatlele ka fala ya ba bona ka fala ba mpatlele ka maka ona taba ya lotse re sala mogwa ka rona fa go sa ga shu bana ba tshegale ka bana ba seba sa thulare ba ngwana mo Afrika mo go ile ke rena ye ga ona gore re tlhare re ba re jang awa wa tsa ki no fala ke tele ka ke le tswala le lengwe o bana ke tla ke mala tsha fa ke no re wa ntike gar ke motho mogolo a ke tsore ke diang ke tla no le ka gore ke moswara pele nga moswara ke nka go nore skwa ho ja ke tlo re ke no re ke moswara ino ba dikosha di loel di elel a e go tse pishi je be ke la ofeta gar di lo ofeta ba le ngwe she fa o tsela go thoba go lo ke re je mola jo tsela fa le go khetla kolobe o tsela fa le go kokoma mo ke le ke sala ba le gape go tsela fa le go ya ndedra marema wa gape ka nyaka le mongwe gape le gore ena ke ena mongwe di wa dipuku wa gamailula le ena a re thusa nka labala jwang le mongwe serete se segolo ya re mija Daniel Deliberator le ena ke ena o le gore o ne letlhela a mangwe a mabedi a mararonyana re lebeletse gore na setso sa borena a re sa se bolokile na direto tša borena a re sa di tseba botho go sa tsebe sereto go ra go lwena ga o te tsebe na ke nnete go fitlha ka etaba eno gore go sa tsebe sereto sa geno lwena go lwena ga o te tsebe thobela a ke tsebe nge kwa motho mogolong ka yo thobela
1: thobela mogashi direto tša borena mogashi wa ka di sa na le maatla ebile di sa na le seriti setšhabeng ge o ka lebelela merafe ye mengwe e leng gona ka letšatši le ka letšatši ba šomiša tsona direto go boledišana le go dumedišana le tše dingwe tše ba di dirang ka letšatši le ka letšatši and-e bothata ba gore gane jwa tše bana ba sebjalebjale ba palele ke go tseba direto tša borena ke ka lebaka la goreng batswadi ba bona ga ba sa ba ruta go tshwana le kgale-kgale mola go gola o tlwaetse gore ka gae ba tla go bitse ka leina le le itseng ebile ba go tsebiša ra wa wena o phelatše sereto sa go ke se ke se goba wena o se mammang sereto sa go ke se ke se e le lebaka la goreng ba ruta bana setso sa bo bona le gore ba kgone go tseba mo ba tswang gona ka direto tše ge o ka ditheletša di bolela kudu ka tsela e le goreng ba ga semamang ba tswa ba le kae goba leina le o na le lona le tswa le le kae so go botlhokwa kudu gore batho ba borena ba rute bana ba sebjalebjale direto tša bo bone ka baka la goreng di tlo kgona le go ba tlhatlha ka re ga tsela bophelo ba kgone go tseba gore ba tswa ba le kae ke a leboga
2: direto tša borena nka re di sana le maatla ebile di sana le seriti go setšhabana se itseng na ge ke re setšhabana se itseng ke bolela ke lebeletše kae ke bolela ke lebeletše kudu go batho ba e le gore motlho mongwe ba tswelela tulong ya ga sekhukhune ba mphatlhele jwale le jwale ge re bolela ka direto kgoši ya ka empušago ga re bolele ka taba ya go ne go reteletša fela ka molomo re lebelela le bophelo maphelelo e le gore matlhako a matala e le gore motlho mongwe re be re ithekgile ka ona ba re šetše a mafe maphelo a le gore motlhomongwe re tla šala re iphediša ka gona re kgona go ireteletša ka gona ge ile baswa tabeng ya direto tša ga borena ke bona ba tlhaelela eke ba letsetše matlhako a matala ba sepela le tsona ka lebaka la gore na direte re tswelang pele re reta re reteletša re kry-e le gore re lokologelwa kudu ka kwa tulong ya ga sekhukhune ebile ke mo re memi wa nako e ntšhi leng yana gore re tlo go tsweletša talente kapa yona mpho jale go baswa ba gaborena nnete ke gore ga ba dikwešiše gobane ga senke ba rutiwe ka tsona ge o ka theletša polelo ya ga sekhukhune ba sa bolela ka dika goba kere ba sa rema ka dika ka lebaka la gore ba sa phela ebile ba sa obamela ba sa itse tlhoko kudu-kudu taba ya matlhako a matala ya direto le go phela maphelong a le a boragolokhukhu le bo maagolokhukhu jale ge e le baswa ba gabo re e na nnete ke gore um di tloga di ba tšhabela kgoši yaka di tloga um di ba šia kore di namele dipheka kgomo mokokotlo kore e ba o kare ba fula ba e nametse lopa ka lebaka la gore ga ba sa tseba maphelelo a boragolokhukhu ga ba sa tseba polelo ya bo maagolokhukhu jale ka gore yalo tsona di sa swere maatla fela go setšhabana se itseng
0: alaethomataba ba re setšha go setšhaba se se itseng a ka kwa ke sa kgotsofale man ka kwa ke sa kgotsofale a gona taba a gona taba di kwagetse ngwaneso ke go leboga kenedenel wa ka ba e dula ke go fula gape lena nkolobe ketla kolobe re leboga ka fao ke tlona fela ko go tsopela tse dingwe tse dingwe tse dingwe fale re lebeletse gore na batho ba bagolo ba reng ga ba lebeletse tabatše tša direto le setso gore na direto tša ba rena na di sena le maatla go fitlha ka e thobela marumo ke a gola o dutse ga botsa kere ya ka gobane le ena o re tshwaretse se sengwenyana jatšeng le legono thobela ko go lotša
3: radio test 103.8 FM.

0: Ai. Ach. A ri go lebo. Ra golo. Mola go bangwe le malome. O ngwe tlano ba papa Jonas Kwangwa. Ya. Mme ya mola ba ga taba tshe di kaone fa. A re sedi mushe ga mogo bana beshu. Re sedi mushe ga re tshita tshe di ntshi bana ga mogo bana beshu. Ke gore ga re phela bana beshu. Bana ga mogolo re ntse re tshita bohlale. Na bophelo. Bangwe ba ithuta ka dithapelo, bangwe ba ithuta ka dikosa, bangwe ba ithuta ka ditheto, bangwe ba ithuta ka tse ka moka tse e le goreng ka moka di bolela ka tsona setso sa borena. A gona taba motsotso ke lesome seswa go itswela fela go ya irila ya bo lesomete. Ke a leboga bale ba kantoro la ditaba ka taba tsena tsa irila ya lesomete. Tesele re e leboga go tswa ba re go letsa jwang Basotho. Ya lengwe tshe taba go thwe ba rawa ke go fetisetse yona e re lebeletse tabela ya sejo le ditheto gona fa go sekisa go sa go thele ja batho ya ke timile ka fa le mogola wa botokwa ene meleke bom atshe meleke mokare re ya garitlela wa re ya garitlela
1: tlareg o feta lentswilewe mmalemo. Ya sana le matla. Sana le matla, matla, matla, matla, matla. Ya hore ke ka bakalang. Batho ba bangwe ba tseba direto tsa bona. Mola ba bangwe ba saditsebe. Ke nana hore le ba ka kore. O hule nga bona asanka. Baholo hore kere baholo ba ba ruta tsona ba sale ba banyane, that's why ba sa ditsebi. Ya a ke no ya ra ba ka mogono we ka no me fetse no re awa
0: ya na le go ngone re go bolela ba go hijack a bona taba ke kwe bo makagolo ka fa le bona ba re awa skwantšhi ya bošu le nna nko fe taba tse re leboga
2: a koko mamokele re tla bolela ka direto sereto ge re bolela ka sereto sereto ke taba ya go tsamaišana le taba ya sedimo ga botse sereto se tsamaišana le taba ya sedimo le modu wa gore na o belege kae o belege ke bomang o tswa mo kae. So sereto ga botse ke tla bolela re se botlhokwa gore batho ba tsebe sereto sa bo bona ka baka la gore ge o ka lebelela ge go na le mahu mohu ga a tsena ka gae batho ba reta, mohu a etswa ka gae batho ba reta, mohu ga theoga batho ba reta. Go reta mola ka se ga borena ka setso ke taba ya gore ke tla reng badimo ba mo amogele kore ba bule ditsela ke tla ebja jalo badimo ba bule ditsela ba kgone go amogela mothola ka baka la direto tsela. And-e sereto sela sena se tswelela setswa modung wa se name ya bolena sena se le tlhatholela gore na lena ke lena ba ga mang le tswelela modung o mofeng. Le ge e le mekete o tla kwa ba re motho wa chata re kgopela ragadi a rete ka baka la gore ebile sereta ke ragadi, ragadi e na e le ena gadi ka baka la gore ke ena a phasang. So le sereto re retiša gadi, gadi o kry-e ena a retang ke taba gore dilo e di tswelela ka gadi di fitlha ka pela go badimo ba le bao ka moga bo papa ba lena kudu goba ka moga bo mma ba lena kudu. Sereto se botlhokwa kudu and-e putšhi ya lena le botšišitse ka gore na direto di sa na le maatla na le seriti di ya ka ditumelo tsa batho gore na bona ba dumela go eng ka baka la gore ba ba dumelang go tsa setso se sa na le maatla le seriti ba ba sa dumeleng go sa setso go bona ba ka no bona e le gore a se botlhokwa. And-e ye nngwe gape le rena ke ka lebaka la eng batho ba bangwe ba tseba sereto sa bo bona mola ba bangwe ba sa se tsebe. bao ba tsebang sereto sa bo bona ke ka lebaka la gore bakgekolo le bakgalabe ba rutile bana ditaola pele ba ya badimong ba ba rutile sereto sa bo bona gore ba kgone go se tseba gore ba šale ba ruta le ba bangwe and-e bao ba sa se tsebeng ke gore bagolo ba bona a se ba ba ruta sona le bona ka baka la ditumelo tsa bona a sanka ba ba le kgatlhego ya go nyaka go se tseba bjalo ke re sereto se botlhokwa kudu-kudu-kudu-kudu-kudu gore re se tsebe le bana ba rena ba se tsebe le ditlogolokhukhu ba se tsebe ba tsebe gore re tswa kae sefane sa rena se tswelela kae motlhare wa rena o tswelela mo kae that's why ge re reta go na le mo ba bitsang maina o kry-e ba bitsa maina like nna ge ke theta ke tlo fetsa ke re ke nna setogolo sa bo matomi wa kwa re matomi o a tsena yo o tla ba e le gore matomi o ke rakgolo wa ka go fetsa o tsena gre ke ba re ke fe motlhala ka balaodi ba re ke balaodi ba kae-kae so ba tseba re ke ba go tswa kae-kae ke dikolobe tsa bjatladi bjatladi ba mmamorela ba tlhalosa gore ke dikolobe di na di tswa bjatladi so le ba bangwe ba kereta gore ba tswa kae ke bona bomang sereto se na le maatla ke a leboga
0: ae babaletse go tlala seatla ba mogakolo re leboga ka fa magolo re leboga e le ruri ya kekee ba mafelelo ke bake bontate rabarema re beletse tsona taba tše tša setsoše thobela ebele sešupanako sela senta ja fela gorekana dimotsetse ke masomepedi nne go e jona fela go irila ya bolesome te ya nke ke tope ba ka moka namehle ka moka oare ga re tswetse pele thobela ya ke nagana gore ke bona ba mafelelo tla ke timela fala go ba le ba ga mailule a ka nako sa fetse go pele thobela
3: kgetha taba ya direto go sa na le mafelo a e le goreng ba sa di tlhokometse taba tše and-e direto di botlhokwa ndumele ge ke o fapolele ye direto di botlhokwa ka baka la goreng sereto ga se ntho e le goreng it only goes to the physical kore it's more like one merging the spiritual and the physical to be one ka re go ka lebelela le ka magare ga direto ge batho ba reta o bolela kudu ka badimo he mamang mamang wa o jea dinonyana ga tja dithogo ga di fa bašimana ye ka ana mokganong wa nkusarira so it takes us back go bakgale be ba e le gore they lived before us and-e badimo ba retwa man a gona phoso mo goreteng badimo so yalo go a ba le batho ba bangwe go ba nageng tse dingwe mo e le goreng ai ga ba bone botlhokwa direto tano di kwa ka magu le menyanya fela but go sana le poleke tse e le goreng motho o ne o thakana le motho wa moreta and-e e le tumediso so but ka ka tsela e rena re golang ka yona ne jatso dilo tseo ga di sa tlhokomelwa ebile ga di sana a ba sana batho ba ba sana taba le tsona mara nna ke re di botlhokwa go fetišiša
0: ke bontate rema re ba leboga ka fao bokoko ba mokele le bona ke tloa ka bala go a e le rore ke tloa ka nightchef go ke tloga ke tshepa le go dumela gore aowa mong tshepe ka nete o tloga e kwetse ka gobane na ke tšhaba go gata mo bagatilego ke no o tlaleletša fela ke tšhaba le go tlaleletša ke tlhapa le go no goganyane ke tšhaba le go no tsopola ka gore ke tšhaba go tlo senya polelo e botse le gore ba tloga ba go file yona ga jela motheletše ke tswe ke itemetse ka fale yana ge le ya KZN ka fale nga re lo tshuma ke re se re tloga re laetša gore le go tlhompha gore ka nnete re na taba tše tša bona re sa di fetša pele re sa gatela gore mang o reng mang o rileng mang o reng mang o supa mang ae ke jeng mo jelo re tona fela re no re fafa ga nyane re ke tswe ke timetse ka fa ke tswe ko go file yena mo isa o mongwe go tswela ka fa le go tikologo ela ya ela ya ka fa le Natala ka fa le gare le ka le mo shimisha lona ga gona taba ra gona go kwa gore na se seng kgatlhang ke gore gantši kgwedi ge šitše fitlhile ga rena taba gore na le mekele lefeng kurukuru ge šitše lelele ka fa gae ka fa ga rena le ka bothata ntumeleleng diphoofolo ka moka kutle tse ne ka moka tša lefase nke ke tše kry se tshweiwa kere re no tia thapelang ene se sane re napediše ka moka kere re napediše ka moka ba le goreng go bothata go boima moleetong la bona la sedimo mo Afrika mo yo re tloga gagagile gona e ke ya bona ehe ke nona jang ke nona kana gore ge re ka re pya fa se le mo ya re ga baganyane re ka bona motho mongwe dipelo tsona di fola ka go bane ke re se ya bolela ga o ka mehla ba lesedi ganya thobela.

Sandile masile la armalo poe. Bela fa o ke khola ke tsa pa bile ke le melo o ipsine. Ka la go tla go flega na fa ya. O jo la fa le go yo mongwe ga yo. Alright. Ya. O khwa le bona ba ile ba rpala ka tsebe nya gao. O ipsina ka mmene o wa se jo. Pila dilo se are e khandlela. Nga molebela jwang ngwane ishu wa tsaka molebela jwang he ba dimba ga malabo wa tsara batlo ba balwa le nna ba tsiba ba mali ya ba malabe kwa ne ya no ba tla lwa le nna ga re ile gere ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ya ba ka makawa ke swara ke le kare kare ke swara ga mga ya thiba kare ke swara ga mga ya thiba kare ke swara ga mga ya thiba o ntse ga etse di yeshu mo le gore ke tloba ke bula channel ka nako sa fetse go pele ga jole ke tshogo file yena gao ka le la mbutla na mile ka maka wa ke gola ke tsa pore ga tshitse ga ga bo ya mafelelo ke tla go bitsa le ga etse di ya ka ka fa ra gore na bra searching fa le go mino gore go re kare go le go the brief sound or na bra searching ga go bana sontaga sona se fitile tobel. But in

tswa go ba gore le ditaba re lebogile tshedimoso ka moka go tloga mesong go fitlha ga jalo ke a leboga Nebora Mashapa ka lenaneo la Breeze Sounds le gono ke letšatši la lesometharo ka gare ga kgwedi ya lewedi ngwaga kwa 2020. Ka sona sepogo se ke rape ke a go dumediše ebile ke ya go amogela leina la ka nna ke nna khumotso wa ga Mokwena a re tlabe mmogo ka rao lenanego la kgodung ya jazz go fitlhafa le ka iri ya bohlano ye ke hashtag my radio tef 103.8 FM. Nkamogele ka mowe gae le mo e leng gore motlho mongwe ne o ka borothetso le gona e ka borothetso le ka gare ga sefatanaga sa gago wa kare ga difatanaga tša botlhe re ya go amogela ebile re ya go dumediša le mo ka moka o ntheditsego o le gona.

e se tjatji la Sontag fela e le tjatji la Sumipedi kgwedi e sa le yona kgwedi ele ya ke yona phato akere ya supa gore re shete ka matjatji a ka bago a legolo le ya lesome gore ngwa go fitlhe mafelelong ebile se napa se supa gore re tswile mo ngwageng o ka matjatji a ka bago a magolopedi masometlhanotlhano a gona molatofele gore gatela pele re bua le molasegong sa rena sa mmino wo mokaonokaone mmino wa go fola e le go mmino wa chess tšatšin le lebotse la Sontaga mme dula gona ka mogowe a gona molatofelo e le le tlo rega fa re boela ka molasegong sa rena sa mmino re ko gore mmino mokaone o le gore a kgwetsa ko mofeng

ke juba go jola falo iria bone yelina la na bara ke back to Orlando East. Go tsoga re mokhala yo Jonas Mosa wangwa wela re ga re mo ja tsina le hon re mo tsitsingela re kwa bokaone ka yena go khoding ya jazz Radio Tap 4318 the station that listens to the people. Wa tsebe gore ge go tshepishitse selo ke nke ke se phetagaja. Mme yena mokgala yo kwela robelego ka tšatši la bolesomesenyane ka gare ga kgwedi ya diphalane ngwaga kwa 1937 mme a re togela mo fatsheng la ka eno ka tšatši la bomasomepedi tharo kgweding ya Pherekgong gona mola ngwageng wa 2021. Yena mokgala yo Jonas Kwangwa kwela gore e be e le sopedi sa jazz gona mo Aforika Borwa ebile a sa felele fawe e le mongwadi wa dikoša ebile e le motsweletši e be e le motho yo botlhokwa wa jazz ya Aforika Borwa mo mengwageng e ka fetago ye 40. Nke re lebelele tša bophelo bja gage le mošomo go belegoe gona ka molago la Orlando East mo e le gore gona mo košing e le gore ko fele yona e le go ye ka ga bago ka yona fa e re back to Orlando East ga ba se ka bantšhi ba mangwe mo ba era gore go boela kwa gae kwa e le go mo a tswang gona ka ge a belegetse gona ka molago la Orlando East gona mo provinceng ya Gauteng gona ka kwa go la Soweto ka ge ke tlhalositse fa gore ka somesenyane mo lakgoleng ya diphalane ka ngwaga wa 1937 mme o ile a thoma go tsebagala kudu ka go bapala trombone le setlhopha sa the jazz epistles ka morago ga ge setlhopha sa sona se sa the jazz epistles se phatlaladitswe mme go a supa fa gore o ile a tswela pele fa le go raloka tema ya botlhokwa gona mo mminong wa Aforika Borwa e se mmino fela mmino wa jazz.

0: mola mengwageng e le ma 1960s o ile a thoma go tsebagatswa gona ka kwa dinageng jaaka ntle goba gona kwa mešwa mawatle gona ka kwana ya United States mme ya ba re a tšea karolo fa difaleng tša go fapafapana mme gomme gona ka ngwaga wa 1965 o ile a bapala concerteng ya Sound of Africa gona ka kwa holong ya Carnegie mme go ba bangwe ba baopedi ba e le gore bantši a tšea karolo le bona gona fa concerteng yewe go akaretšwa batsebalego ba gona mo Afrika Borwa e le go baopedi ba bona mmino wa jazz bo mme Maria Makeba bo ntate Hugh Masekela le bo mme Letambulu kantle le katlego ya gage ya boditšhabatšhaba mmušo wa kgethologanyo o be o sa mo lebelele ga botse gomme o ile wa ile a ya bothupja e le go exile a ka ngwaga wa 1970 goba gona mo mengwagong eo mathomong a be a išwa United States yena mogala jwe o šomile mafelong o šomile mafelelong a mengwaga ela ya bo ma 1970s le karolo ye kgolo goba o tšere karolo ye kgolo gona mo mminong ka ngwa mola mengwageng ya ma 1970s le 1980s a ntše a dula gona mola gola Botswana ka kwa gola Gaborone mo a tlhomile go setlhopha sa gage sa shakwe me mtso tshile re ke le sumpedi go itjola fela go iri ya yabone all right ga tla pele fa a re kwe mo gore ba reng ka yena mogala jwe ga ba re tlhalosetse ka yena fa ba re ka mo gara ga setlhopha sa gage sa shakwe e le setlhopha se e le gore o setlhomile gona ka kwa gola Botswana ka kwa gola Gaborone ka mogare o be a saenne diopedi tja go tlhoga gona mo Aforika Borwa le tja gona gona ka kwa gola Botswana ba mo Aforika Borwa go balwa ka gare bo ntate Steve Dyer le bo Dennis Mpale bo Tony Cetrus le diopedi tša gona ka kwa tša selegae gona ka kwa go la Botswana ka mogare go bala bo Rampholo Molefe le bo White Hopo bo Bonjo ke pedile mme go bala le bo ntate Tsholofelo Kiti le bo JP Phiri gantši a le gona gona ka kwa gola Gaborone ka kwa yena mogala jo kwangwa o ile a e kopanya le medu art ensemble ka boripana e le go setlhopha sa diopedi tša kgatlhanong le kgethologanyo e le go le bakgathatema le bangwadi mme yena ntate Jonas a šomišana le bona fa a šoma mmogo le bona ka gare go bala le ba bangwe ba batho ba gona mo Afrika Borwa bao ba bego ba le bothupja mme bantši ba le gare ba dula gona ka kwa go la Botswana mme ka mogare go batho ba e le gore ba balwa ba gona ka mo Afrika Borwa ba ba le gona ka kwa go la Botswana le go ba le exile gona ka kwa go la Botswana ka kwa go balwa bo ke o rapetse go sitsile le bo ntate ba le ka mbeta ke ba e le gore ya ke yene e le gore ya motseba yena mogala jwe ba le ka mbeta le mogala jwe Tim Williams le Tami Mnyele le Morane Willis Rute go ba bang ba ile gore ba bantsi ba le gare ba tshumišana le ena entate Jonas gona ka kwa go la Botswana. Sometime la mezuzu go itswela fela go e re ya bone ntle go se sebaka fa nke re ye dithekišong ge re boa fa re tle re tswele pele.
1: Ditsiketso tsa Boxer Price Knockout di hlaele. Reka Ellis Brown Creamer 750 gram goba Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ka R49.80. Cool Baked Beans 400 gram je pedi ka R30. Dintšwela ka e je pedi fela moreki ka o tee. Boxer Price Knockout.

yeba ke mhlobo mdala etsa gona mkhala ju Jonas Kwango we lo rga re kwa boka one bile re ya motsitsingela mo ja tsina le hono ka gare ga lona go la khorung ya jazz. All right, re gatela pele gona ka mogowe ge le rona o tsatsi bula selo sa gore ga mogala re go dumedisa ye ke yona kgorong ya jazz ka gare ga lona go la ka gare ga selo sa gago e le go Radio TEF 103.8 the station that listens to the people. Mme nakong ya disatlhelo tsela tja molangwa wa 1985 gona ke kwa go la Gaborone ka sešole sela sa tšhireletšo sa Afrika Borwa sa kgethologanyo seo se bolailego maloko a medu ka gare go balwa mogala yena monyela le Mike Hamilin le ba bangwe ba lesome

ame gape ba hlasela le yona ntlo yewe e sa jwa go tloswa ke moetapelo wa medu yena Williams ame yena mo kala yo kwangwa wila e kwa gore yena le batho ba bangwe ba o ba be go bale botupya ba be ba hlasetjwego ke mmusho wa kgethologanyo gomme ame ba boela botshabeng nageng tja ka ntle go tloga ka ngwaga 1980 go fitlha ka ngwaga 1990 ka kgopelo ya moetapelo wa NCO a bego a le bothupia Oliver Tambo kwangwa o ile a eta pele Amanda setlhopha seo sa setso ke setlhopha sa setso se sa African National Congress ya Afrika Borwa kwangwa o ile a ikopanya le bakgathatema ba Amanda go tswa go maAfrika Borwa ao a bego a le bothupia ka Angola gomme a etela dinaga tja go feta tše ka bago tše masome nne a le Amanda anegago ke kanegelo ya ntwa ya Afrika Borwa kgatlhanong le kgethologanyo ka mmino

Matema undira nge matema undira nka go shaye bosi ka molotsana o mo bosi coming to us ari ulukile ene ka nnete ulukile ke morena re a tshepa gore awa ulukile ke morena a ona ya sa tshepeng or ya sa tsebeng gore ka nnete ke morena ene ibile ulukile.

0: ke re mogadi bo wa nroga
1: e re ke go botse ngwana bommatsa o tsweletse ka dibeke ebile tse dingwe motšheletse le ka gare ga ditšhekasane ke re yo nna ngwana bomma o buile gore ka ba ka re thekgofatshe ka re badimo ba gapaka ke a leboga
0: nampile
1: ao a go a feta le matšetse a mararo gore nakana re yo nna speake re boya moga jaaka boya gae ngwana bommašole le go tlhabaaemapele
0: mogadi ore ke ne nako ene o ya go thokeletsa nakana speakera yo bona ba gabo kganya ga botsebotse lentsi abja batho
1: ba ke go botse wena sa reke o ka ra o ntsebe e re ke go botse gore le nna tseo di diang ke a di kgona
0: o kgona eng mogale adi go o itlile mo o nyaka thuso o gwetse o swabile o ka re ke wena mpi a o kutetse mosele gane le o bise makorasitse
1: kwena na o file ngwana bommaeng wena
0: mo fileng lerato
1: le la se lerato la gore motho a latlhele bolaite a go botse ka mogae gago ye ketemang ka mo ntumpe ke nyaka bashimanyana batle ba fishe mo re bone gore keng
0: watsa mogaledi mantpananana oa bolela ta o gomolaanako
1: gotšhabe bele a ke go tšhabe ka ngwana bomma ke bela madi sese ka ngwana bomma fale a se sebanyone ke mphaae
0: mogaledi we ngotsie spikiri ge o dio mogokelela go ba monyakele mosadi
1: mosadi a ge e taka ya ba nna ngwana mmaage
0: gale ke di bona
1: gore ngwana bomma tho ataišega ka mokgonno a taišegang ka gona
0: tho modimo
1: tšhalete a e berekelang ke re ke nyaka ka kwa ga phaka gona a swena selone o gamile monna go nya go gamale ngwana bomma ke llo mangwene ai mane ngaka o thosa strateng
2: mamorobi
3: morut
2: before le tsena ka mo kerekeng e tang ka mo re boleleng
3: nkane o tlong thusa moruti
2: gape mosadi ya merapelo tabe ke e bolela mo a se e le gore nka napa kare gare ga batho kae ka se ke re ke go nyakela ka mokgoneng re kgone go e bolela
3: o ne bothatagane
2: gape ke re wena monna o ntlisedite ena mo ore ke moruti abo
3: william
2: abo
3: o diegela eng kare
2: ke le menemene la mafelelo bjale yena william o wa gago
3: ke gona ke kwa taba
2: william
3: ya ba le menemene le gare le išana godimo lefashe le thušana ka taba tša bokreste
2: gape gopola gore ke ile go wena kare ke ile go not wena ma ke ira maselepe ke rampiele leitho mo go yena bjale ke a bona gore wa e ba sa bona selo karoloe di a bonala gore dikhuti
3: o khuta eng moruti
2: o ntšhete phodi matlhong moruti wa gago o rekiša diokobatše
3: a o nendetse
2: ke tla thoma maaka makaka ke a thomelang
3: ese
2: bjale ka round tshepe
3: a re ke nyaka o di o bone nna le ge ke sa di tshepe ga botse gorena tukubatse ke ntho wa mohutamang
2: kenyie wena o bonang
3: ese nka sebe ka re ke tukubatse
2: a ke re wa bona
3: a ke re nna a sa ka ka bona motho a swere diokobatše
2: well wa bona lekwati leo le bona mo le legologolole
3: ke a le bona
2: ke di drugs mot
3: gape ne e le kere ke sethare sa mena
2: wena mamorobi
3: a sa nka ka bona diokobatše yang kere
2: wa tsara ka mokgwebeng ka gona a kere mamorobi e nyaka re bitse board ya kereke re tle re dule fase re bone gore taba e re addressa bjang ka gore ge e le so e ka tla ya senya le kereke le
3: gona a o nyake re ketima ka taba e e nyaka re ekete e rena le phuthego ka moka ba bagolo gore bona gore ta tswa bjang ka taba e
2: ke tla bitsa a board ge ke reke tšhan ge e re paletse reno ke napile ke ya maphodiseng
3: maphodisa